tinaru kimaragang lopo nga isiribad rumpun dusun iso manta tinaru ditarait pagunditi. It kiginumo pigikirad 124,000 dit kagumuan pengion i duwatas kota Marudu Pitas. Tinaru kimaragang kutumbayan tinimpunan mantad aki lalakaw sumulun ko sa ika pagulo miampahit kentutunan tinaru kimaragang i kampung Palau Tolungong kota Marudu. Tinaru diti o tinumpod mananamparay gata piyasaw sawit sabagit taden kakarakanan kodunuan. Tinaru kimaragang kiharot kadatarat at tinungkusan, kutumbayan ang pagaduhan, tunion ang sayaw kabasanan, saniwonsoy ang kakamat tinunturo, pangubatan kabasanan, takanon ang pumainan kabasanan, ang nagi karamayan sendiri. Burus na po tinaru kimaragang nga sabusway burus musunsuway. Harot ka burus-burus na tinaru kimaragang dit au orotian, teko au elan na tinaru dusunsuway.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago pugulo asoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Agaya kon sa Kaan Kumad FM Kaningaw, nakarikat sa Kampong Sinua.
1: Mantad tambunan kadalihway mo kinongaw
2: Radio Malaysia Kiningaw FM.
0: Mantad Kampung Batok Kalamba lagu sabrang tenom.
3: Atas sinturan pilapsan toko mangining dit FM Kaningaw tu oigak om aramay
4: kanaw makinangaw FM Kaningaw aramay ba.

0: Uy, oh, di ba lang? May ako pahila. Manso ako pahila.
1: Eh!
0: Uy!
1: Ay! No, di man itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mga yako pa sa bawang.
1: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunang magyat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila nagid at masoy bawang ay sasala, nga intan bagya. I, may bagya dit, aw, po sumadap asadap, nagyati, pukulanam labi, ina.
0: Irin, nagidata sa nang may pasod sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malahing lahing, sa sadapan na pangaami lang may pimpanaw, lalabi pa kopya iti bawang. Papasal nga, agumu at kanta kandita kopya sa nang kumaysa na panga sigarin arikatan kadlumpadang nga ay sa tulong ka kita. Kadwa na panga otuwangan kam ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawuyan dit taasin mo ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Potod ako da muli.
1: Baham ka na na. Potod ka muli.
0: Ay, bah, kana.

papelo tay kabanghot kahampit kadat it kinayonando rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu.

Pisa na nga niyo ko yung Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhay aramay bo.

Ito ko na pa, kiguro, kapiya maginong waig di Tabagal, matag ko waig Tomis. Maginong, anong, gisang walong kalas na daw na pa nga, Tabagal na. Na ilo, magtong lagi, ano, kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo, bilag kawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko na kikuda dagit adang at panginginom.

0: Untuk papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban gano panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu.
1: Ayako i-dohim gabin mantag kampung Rampon Tambunan. Pakinangaw ko na da baras da kasalimban. Baras dusun. FPM kaningaw. Buhoy aramay bo.

Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongo. Kihoy! Aramay!

Kiningaw FM. Kasasalit sa ramang ngay takaw karadya. To ikaw, hinangonapot ngayon, tuntud sumakay takaw sa sakayan. Ano, makianod ko tingoligan? Miyampay doa sumakay sa sakayan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi syakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbana la munqalibun. Ansanan karayahan mantok Allah ikano it papasanang kapahibakan diti mantok dahay tu yahay aiso atailaan suay ko mantatika.

Osiko kakal makinangaw diti ababayan Simfoni Rohani. Pagiilangan diti boras-boras kapungusuban mantad toko-toko Islam. Kadi Imam Syafi'i. Ako na pakatama tinggorit at palajar tay kaminsing ilo. Masasagan ko dat manakuang kasusaan mantad nat kabuduan mo. Ang kadisay din na Umar Al-Khattab, kada mungumid po po susa ginawa. Tukomino, aw ko po naribaw ko balingkangan. Ang kadi, say din na Ali bin Abi Talib. Tulun it kito ilaan, nga aw mamagunag ko ilaan, miyagal di guwas kayo it ay sa tuwa.

Pagbisalangan paparalan salat Jumaat kumatong pinaingawi Muslim amaysa na po kabalingkangan nga orangaw at kasalimbahan ni Tilombos salat Jumaat mantad Masjid at Takwa dat pikikiro jam kapadong 2-3 minit tangadaw. Ano akasiwatan kalabian salat Jumaat tu ginumo lahangno dat mamanaw gisam karikot it Masjid iri nagi ginumo pahala patahakon da Allah Subhanahu wa Ta'ala kumadika. Ang kumadit aw ko ngayon sonat Jumaat, kagumuan takaw at salawat kumad nabi takaw, nami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kadalihuay salat zuhur, om nagi salat lima waktu. Sining tauri na mantantin mong anzihan, gisa mong kapisalawat takaw kawagu, hinukopa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.